0: Yang kata punya sini memang tadi Clarence Salib Nung Arano Anaruti Tumurku lagi ya. Bulu di sini memang tadi Reno Rupin Jens Redigo siapa menegi Jelis Kundaya Itre Tanda Tinaru Dusun.
1: Iyeng cila minai ko kopi kabun beno kyo baina ko dugi ma kopi nang kita kan minai kiti kabun engine no
2: di ma di oboy iya oboy osa nang gimat ko ngoy tawan baina ko
1: minai kopi yo osa nang no ko ngoy yo tawan da baina kyo
2: oh irino gi osa nang dam gi sombat sadapan nilo kyo oboy
1: otopot kopi yo iyeng cila haro pugawatan ko pyo ko rogyat mengilo di ko ngoy yo tawan di da
2: arkatela Is no ma ka susa intana po di handphone boy?
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangin tong
2: engine
1: la.
2: Malas oh malas no pa magkinang ano pa radio kani nga FM haro pun de gari.
1: Tay kya.
2: Iya haro pun de gari kapailan ko ngayon tawan oro nga maya kani nga FM.
1: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
0: Aman ko pala mo sa tirputan ko ngayong ayatawan mantak na daw na ko. Anam tulan ka siyam taon 2002 na pa naman pinalabos mantah diti da ka upisan mangingintong taon Malaysia. Mantak iti limo watas panong kanan sakit kya. Kani nga usok om nagitambunan kya. Kani nga usok om nagitambunan magalison tabinay. Lina subas awas talo na pa talo darja Celsius. Lina subas asriba 2 na pa talo darja Celsius. Mata kini dua tasa nabawan ke soban bena rumah sami sa dua nakainan panang sasadapan meninggarud. Yang pai tangus isa dua nakainan panang kata tuang rumah sami sa dua nakainan. Lina sobas kawas telu na padam telu darja Celsius. Lina sobas asir ba dua na padam lima darja Celsius. Mata kini dua tasa tenam ke soban bena magalisun tapi naik. Panang sasadapan meninggarud yang pai tangus isa dua nakainan panang kata tuang rumah sami sa dua nakainan. Lina subas awas telu na padam 4 darja Celsius. Lina subas asir ba 2 na padam 3 darja Celsius. Ang kanang piyar uputan ko ngayong ayatawan mata katero bay na tabinay. 6 tulan ka siyam taon 2002 na padam 6 pinalabos mantan iti da kupisan magingintong taon Malaysia mantok iti 2 atas 5 atas benong kainan sakit. Lansa na kanon kapailan ang nagigapasaran. Kumusik ato kakalaw dat niyang paydahi iti da Radio Keninga FM. Mangalis ka ko ginawa ito binay. Lamos mo ginawa sining man tadi Sidik Kontagil Sarup Lagayan Layagan Sarup Layagan so tangaw sining man tadi Stephen Gompion Kano tungkusay ito ko Amnigi John Dautis Tondo ko pusan ko

0: Ay, kadaw tolo sining misusot ya. Kadaw tolo tolo di sining yang mata di John Dotis, Stephen Gompian yang menegi sini kontagil. FM ku haya ramai ba.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko pala mo sa tigatang nagataman to katadaw suwag ya. Yan na titit katurutulan ka siyam taong 2002 na pada manam. Pinalabos man ta titit katinan pamarunan kata sabah tay ka LIGS ya. Kumari ko di mamamutong nagata at binay ya. Iti na gatang nagata at binay. Katadaw suwag ya. Mantak niti punot tay ka susugata kikatang da 8 ringgit 5 na padang 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang da 5 ringgit hapada manam tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit talo na padang 4 tusin sa kilogram. Agatakan talan grade kaysa kikatang da 4 ringgit siyam na padang 1 tusin sa kilogram. Akantalan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit siyam tusin sa kilogram. Am gata si karap kikitang dat serenggit duon hapad tusin sa kilogram. At sugutok ako tapin ay kongawik ya, matak diti tapulot tay kasusugata kikitang da 8 ringgit, 5 na padang 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang dat 5 ringgit, hapadang 6 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikitang dat 4 ringgit, talo na padang 4 tusin sa kilogram. Agatakan talan grade kaysa kikatang dat 4 ringgit siam na pada misa tusin sa kilogram. Antalan grade ka 2 kikatang dat 4 ringgit siam tusin sa kilogram. Am gata si karap kikatang dat 1 ringgit 2 na pada tusin sa kilogram. Kanak piya katang nagata muntak kata daw suwab. Katurutulan ka siam tahun 2002 na pada 6. Pinalabos mantah di tidak kau pisan. Patinanan pemurunan gata sabah teka LIJS. Lansan na kanun ka pailanam na ikapasarahan. Amankan salam Malaysia Modani kumadika DJ. Assalamualaikum salam. Kopisan dan kasaban kopisan ng andat kumarajah na konti. Mantadok hitid kampung Baginda Kaningaw. Kasasari makinangaw hitid Radio Toko Q kasiya. Amankan muhango ko dadi lagu di Yes Corona ragi bujangan kasiya ya. Mantoko punya tenuk ya. Tapi nai amankan. So ang ko pati ragi bujangan ya. Am kumari ko di tasenangan nat papatan pasan tapi nai kadalihuay. Au ko simban iti numbur ya iti konti. Ay sa isa siam, lima walo siam, anong walo, anong walo. Sabrin J. Masan, ay sa ito nasuway. Petrus Kintiang, pinapitan di Silia. Sumanak, abinapin, am nagisining panikano di amankan. Ragi bujangan. Kini FM ku hai aramai ba. Senang kau saban kumadi ko tensa nan kia.

Magalisun, nuno apatut uwan sayon tokaw. Kayanan tokaw ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

0: Sining mata di Aben Ika no tondu Udah di narotong sining mata di Jazz Ready Gusip Sumanda Kemarotai Am nagi sining mata di Freddy Panswan Kaganit do tundu unduku Ikaw tatan maniti jam kahapad 4 minit kasaban Hiti da kayo ng takaw
1: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antar sikuran ke selimbahan baros dusun. Peningau FM, siuk om aramai boh.
0: Kumana kau di kapopasik tepi naik, kepisangan dat kina pesikan kesaban kia. Tuk ada wadaw na tepi naik ya, jam kapan nak ya. Kay mayaan na namati jam ko hapod at tapasikay kaya numanan na koyo ko sedap tabi na eh armato at minan lagalagata at ko sedap tabi na eh kaya to bay na ti pampad minggu kaya magumu at suti tabi na eh kasaban bay na kaya harait pakada day walay kaya payri kao kaya Arnagi memurusi kana tadan kya Arnagi memusiri memurusi dat isuang dat walai kya Arnagi minaintang dat kabun kya Nangai intang dat kabun manaku dat mila na matu suluk-sulukan na loho di kakya Baika aram minangai susui dat lawa Arnagi minai susui dat tambong kya Tay bangkala Aram ni pagapan kya Aram minangay sambal, minangay rumah halay dan anak kopi rumah tambalut kya. Aram lagi menay pemuli-muli itu binay. Tapi aram lagi manusia gerita, magi sesuai yang mana kaya kusaban penek ya. Aram imakan kya, aram minum. Aram lagi kumara jake ita anak kanul suti itu binay. Tapayin na paginawa kya. Aram talidas, aram ita alidas itu binay. Madi ko di talidas sa binay ang mga ito ko na kalidasan to kau kumadi ala di takapi asa dang kalidasan kasaban bena makan na tubat kya say kay alidas sa tinan sa binay ako nag alidas sa mapumusarhan tay ka ginawa kya harap tumangab kya harap magad-tagad kya Aramato at kot pao kapi Ano gyara di Ako pi akangaman da suang ginawa kya Maning kukuhok pa na mangod manok nga taga di siya kya Hey, nakawa ka kya Madi ko di tapi asa nang ginawa Kasaban may natay ka pumusarahan Ano hiti, humulto ko'y kayo Dahil mimpay sining-sining kya Para ko ngingis isa ngingis si Babas Ami sa kasaban may na di binay Mga wit at isa kalidasan na tinan Al kalidasan na pamusaran ng ginawa na gig ya Sabagat isa tubat da Pangisasamad na ginawa Madigunit alunggoy kya Haray na iduanan Haray na ganita na ginawa di binay Nakapi simbar-simbar matutamalot Teka kaupusan Tay ka nakarutan kya. Arnagi nakarutan kya to binay. Arnagi nakumpaw ko ni Hab ni pagapan tay ka tadawabay na kanako kukumpaw kya. No mga kamay nakumpaw to binay itang inggakan to nahupahup kya. Sana nga nasyentupan kya. Kung bay na nagkaman ako kundi bay na ka kya. Sana nga nasyentupan ang isa pagapan nga nakumpaw ka. Na kami na nakumpaw gito binay kami sayang mi naman sa ngaran na takumpaw kya ara nagi paingin is kasaban ba na kya isa at kawuyan dito sa nang kapi ya ngingis di amis magawit at kilidasan tinan ngingis di amis papa kita dat aturas tako dat it kami yan dat isa konsikahan kya konsikaw ginawa dat nakalantay isa nakalantayan dat iimanimanan takaw matu tabi na eh isa ingis dit papakita dat turas dit kuhay kapabas kapiyak ya napabasan na siya ya Sa ika-isa ngis di papakita. Dat kinaburuan tako. Ta ika kaposyan tako dit. Yang tidak dirancang kagya. Inna ka pamira-mira. Yang tidak dirancang na pangait. Anak pamira-mira kaya. Eh, hai kaya. Kan lagi ya. Ingka pemalagi aladi ka anti dari rancang ya anak ko pamira-mira ka amko mani ko di tamas masa da ti diwalay ya ipa Henry ka wise man pay da kayo gatanga timpo da kayo ya burusian da kayo pasarli walay to binay ya pay ka iti magalisunat pa mo ay pamusarahan magalisunat pa magunan ta ko bag ya timpo ditik ya. Alaya ito ko na ikago ito kamayan da at anandoy. Ato kayo gumuat alang tibugan na tuwag ya. May kalka ito nga butol ya. Inangababak ya. Ibutol at painan da tanga suka ya. Suka makan ya. Tanga kisap-kisap. May da kayo puhuwari. Pasuangan da kayo di isa kinayanan. Aman da kayo labanga ya. Tayo ka ngayon ikupatama. Lipatataman ng rin na mas ya. Iti panangyapin-apin nga hara patataman ni Bingkur nga hara nagi. Kaya iti do atas sa kaningaw iti kakadayan nga hara nagi. Kumbayan ako panang iti suk nga hara nagi kaya. Itinam tayo kitamunan nga kuha yung mapatataman kaya. Pinasadya na panguwasa. Urayan na rin tatakaw gunan kaya. Kadata ko sang kututututunay timpo-timpo bay na. Ako may panubusubo kagunti magaliso na pamagunan kaya. Uhuhu, kanang kukulan kaya. Kukulan pa, magalisun pa, pamagunan. Ito, kay pangangalis sa bungkusan kaya. Mamulungkot pa, iswang nga karita kaya. Intan ko pa, itumalib nga ko. Ay, erat ba matuto na tiswang kaya, tapinay. O, oh, sanang na pangangalis di siya kaya. Bama, sanang nat maginaw tao ko sining kaya. Anong mga listening, tapinay? Sining matadi, sarin, amod, sapre. Sumandak kayangan amsuto nga gusining mata di Samyon Semel pinirubahan kita am nagisining mata di Cassidy Joseph Tondo Korohianku jam ka hapad hapad amin sa minute kasaban kakalmi paidai hiti da radio Keninga FM.

0: Si Dohim Gabin, mantan kampung perempuan Tambunan, Pakinangau, Kuna, Dabaras, Pasalimban, Baras Dusun. EPM Kaninga, buhoy aramay bo.
1: Mogalisun, nunuh apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba'y naditi katugwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

0: Kinangaw ko Silimbahan Boros Duson Kiningaw FM. Kiningaw FM aramay ba?
1: Once ka do kayo to kakalo dapat maginangaw dahi hiti da radio kina FM dong ako na pa takinenanda kayo kya manako diti takoy duwa ta sa kaningaw tabinay manako di tenam takaw tay kay sok na bawan pansiangan kya tay kay hiti tambunan nagi tabinay gumo tanga tambalot at magikinangaw man tadi di tambunan kya once ka kumadigoy tensanan. Magumo na giyak ang mulutan da tumakin ang matari tidranaw kya. Papar na gi. At say ka, gumo na giyak maginangaw, mayadat RTM click. At Australia kya, tulun to kao, nakangay ka raja hila kya. Tulun dusun, nakangay ka raja at Australia. It, in Korea nga ko, kikaruhang-ruhang na tulun to ko dila kya. Pag yung kakanakanan, puno ba datang anak ya? Papaburo dat kapapasian. Ngiwago dat datan dat kapapasian. Arag kapatan, tabinay. Lawisay tako na tundundo kaya, tabinay. Lawisay tako tundundo. Ang gama at tako na taangkabangkaban tako. Isam na tagampat kaya. Taon na pagtinga mamansay ko walay kagaya. Taon na panting nga, mamuli akong garita, kagya. Taon na panting nga, kadaan ko mamungkus, kagya. Ako daw, tapin na ito, oh, alayin daw na daan ako mamungkus, kagya. Mamungkus, ako di alayin nga, bayan na napadya, maaw na di, tapin na, kagya. Isa, ano gyardi, sa kagampatan di, tasanang... Kumadatinan ako sa nari, kya? Kalidasan, kya? Tingkad na mamungkos, tabi na eh. Magawit isa kalidasan tinan. Kalidasan dat tundundo am nagi tapos. Sige na mamungkos ako, tabi na eh. Kasiyap ako di kamayan datar, kadi kya? Itar, nikotin nagi, kya? Sige na datumingkad ako, tabi na eh. Mga puto kagod, tumurto ako, kya? Mga tapat da kinarahingan ng minanggit ay kamangkam na datan dat at umur nga sa kuri-kuri ako sa nari nga kailah naging manamang dat kilisan takaw may dat alidas takaw daririmak ya arit basan naramit ko manta di ti WhatsApp kina FM manta di Mimi kapisan ang kasapan kumadya di DJ Jirin kasi senang na yung kumadya ka Mimi. Ako ko nakabar no DJ, alam sa nalidas na rin mga kasiya, o sikaw, masano ko, kumada at puro pagkanakan ko. Kakasari na at amun ako doong daha. O sikaw, agin ako madinsanan, kuruhan ko ang nagitang anak. Alam sa nalidas na rin mga. Masanang dadat, manit, ang aran sa si Dingke DJ kasiya. O ang aran sa kaya sining man ko. Tingga po purutan nila kaya ilan na babasaran sakya. Kasi ko kumadi ka DJ, oh boy, kasi po si ko na kumadi ka Mimi. Pasan sumusot na ramit ko, mantadi Junaidi. Hello DJ, oh boy, kasi hello na kumadi ka Junaidi. Masan ako, miyagal at kadwa mulahin ko. Akurahan ko, managitakan ako yung kampung ka. Ya, Junaidi, matadhi ti Korea kan siya kya. Mangano dat mamasan ako kumadat kedua mulahin ko, kurang ko amin gitang anak. Kada ako da kayo lihoy kan siya to, kaya nagi masya ay kya. Ipampad na pa natit, marasya siya nga mihadi siya kya. Lumangad kanta siya, kaya siya ating kampung kya. Mga na pa, mabena na pangako at canggih na ito kaya ay Junaidi video call na po kaya may gala di mitarong ha kaya ang kumadi ka DJ lalaga ito yung balatak ika po mga idulangad ko kasi ato kaya ika po kaya mga idulangad ko DJ Jirin kasi po siya na sining-sining dami na nopo niya ka. Sige na yung kumadi ka Junaidi ito kakal pada mga ginangaw. Udang piadat isaduk ya. Harap kita pasal naramit ko mentadi JJM. Habis sedang kau saban di JJirin kasih. Habis sedang kau saban ni kumendekai JJM. Ya ku IJJM mentadi ti tambunan kasih mama senoku kotobian pompon minggu kumakam bulutan ngawi hiti kampung ka. Ba ada WK kasih. Hihi kagil. Onsiko DJ onsiko ni kumendekai JJM. Kamu nak main di sel like ya? Ba ada WK kasih. Mana pun apa dalina di Inggris dalam arah-arah ada jalankah kaki? Mungkin melancak macam saya lagi kemulutan, kia. Pampion kura kau kemulutan kami JJM Harweka kan JJM, kia. Ya kayuhna karatil lagi ya. Arti ani lad bisa sekadung dok kayuhna, anda pun bisa sekadung kamu aku karatil, kia. Ba ada WK kan sih aja. Engkau orang mengapa kian aku sening ya DJ kadi tapi naik JJM sening mata di Wences Pontong. Iteritan anak kaus. Mungkin aku takut di sening mata di Wences Pontong pernikahan di JJM anak kaus. Sultan kagus sening mata di PPMH matai patai damasi. Kamu lagi James Gutom. Sumandak nasilikan. Kini FM kuhai aramai bajam kau betul nak berdam isam minit kesuaben.

0: Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kayo nun toko ba na diti katugwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Aban iti jam ko pa dapat pa damu 1 minute ka sabi niti da kayo ng takok ya. Kita jam kabar misa kasaban kelambos kabar tenibang harap timpo dat makin ang odo panganta sinding ya. Sinding mata di Albert Andrew kanit pinirubaan amnegi sinding mata di Melbert Dedet lumang adika makal ko dadat mga malut dah iti da radio ken FM gi sama pupusan kaya man kita daw mati tepinay manikit tikit tadaw mantada jam ko nam kasaban gi samar kita jam ko turut tatuang kya Sleman barasa malayo dusom na am naging murut kaya tibinay bagi sesuai at sinding bagi sesuai at papalamos am bagi sesuai at pangalisan kya manikit jam ko apat na panam siya minit kasaban tumilawis na kong maginaw sinding. Apupusan ang dua sining diti, tepinay. Arang otakot ka partini ba? Ari kita jam ka habang nimi sa kasaban? Wakal ko darat mga malot na hagi sa marita jam ka habang nimi sa tangadaw. Napay sining-sining nam nagi kapailaan-kapailaan giguna, ya? Kini FM, kuhoy, aramay ba? Hidang ako na pamakinangaw.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sayon takaw. Kayanan takaw ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwa no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntwa no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

0: sigaw to kakalok pa da tamiyan pa iday hiti da Radio Kinin FM manakudong na ay mantad pa di jam ko anam kasaban miyan pa iko di DJ Aida pinapalamus ka siliman para sa malayo mantad da jam ko anam kasaban gisa menar kata timpo di ta jam ko siyam kasaban di tenu idrentak segar kaya tapi nai tinuntunan ko kago mantad da jam ko siyam kasaban gisa menar kata jam ko abadam do tangan auti di jajirin mga balut kayo salina da telo jam kaya makadali huay nang ito binay ari kata jam ko abram do tanga daw miyang pay ko di DJ Jal kasalimbahan para sa tamurut pagaya man ta kao mansoy intara jam ko abram do tanga oraw sabay ra jam ko talo ramay ari kata jam ko talo sa depan miyang pay ko di DJ Syukri kasalimbahan para sa malayo kagu kaya santay patang am nagi harmonika manta da jam ko talo sa depan gisam ari kata jam ko turu tatuang lasan harap ago timpo di kayo dat mga malut am nagi manakudong daha gisam mari kita jam ka pada dua tangan daun tiba nanti jam ka pada misa habadam isa minit ke suaban
1: magalisun nunuh apa tut uang sayan toko kaya nan toko bay na diti katoguang magalisun tulon ginamuan sunudan na maganud lang pangilagan montok mangilag kaligaganan mantad no pangayamutan tawan tuntua no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan tay kawalay kasasay manamong kabarusyantinan kasasay manginsuturos mamagunah panakop tadung om kabang nung id labus walay tay ka linaminan kasasay manginumway dit ogumu tuntua no kabagal sitok tubat tanganak do kayo tunga malahing sunudan do kasasay mantong-antong rontob kalidasan tanganak do kayo sumikap may pagyubat id hospital tay ka klinik kalidasan minso somok nung kotoguang kaligaganan pumuhaban.
0: Sining man tadi Marius M. Nakalunggoy sa tengah gusin. Sining man tadi Freddy Hampton. Ako ko otorimo ko Guliano. Adit jam ko premisa padam 2 minit ke saban kakal miyampai dah dijajirin. Saliman Baras Dusun Kininga FM.

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Niyampay Dahay, Ibka Salimbahan, Boros Duso.
1: Ajam ka parmisa, doon na parmisa, minit ka saban. Aray mong ba lang magansak yan? Numaan, sakon kong tadaw ba'y nagtik, agya? Mga laso-laso na, pawegam, tungahan ng biging nga, kakan na, kadi. Kadako ko, bul magansak yan, tabinay. Ba'y na napatabinay nga, akon katanun na kailan magansak. Kusay nga, kailan naging magansak yan? Kan ka megalilayd to ko. Tondo na pati dapur kaya. Masim magi uhupuhup bagyagya. Tondo manamang dat tanganak tay kapapakan tanganak may pumasod tanganak kusay magansak kaya. Kaya baro pasangan yang hebat kaya. Akan ka oh cara ko magansak arod ka piyari kawatin na kaya. Murago rakaram kaya. Masih da tami uhup-uhup ta ko kya. Nakadaan nakagog ka gabulan na tanga. Gabulan na tanga-tanga no kya tabi na eh. Oh yan ako, angay papagansak ka kya. Usay suhon may pagansak kya tabi na eh. Pairi ka wajin na kya. Nagyari ni piyang ha, napibilig kya tabi na eh. Nakansak ka nam, nakansak na ka. At aday akong takan ng hitik ay bilig kaya tabi na eh. Pabili ka na takan na kaya. Nakakong na di man ako to may kata dat takan na bilig kaya tabi na eh. Na pangaming kasa to, mad kaya tabi na eh. Kailan ko nga gumutulong power doon sa bayan na kaya tabi na eh. Pawura dos ana ing kata aw na nagerde enda kadat aw na enda kadda puha puha tay ka no giangaran dito sa di tongkuyo ya aw na enda kadda tongkuyo uras kya pawura dos kya ora kadi malayo dito pinay i kata papatab malayo kya. Siapa yang makan lasa, lada ada yang merasa pedas kaya. Akhirnya pengaming kasih teman kita pinai kaya. No tansakan toko kesoban bena tu pinai. Mantak akan ada tengah dau. Anakku dah tara tengah sada-sada kaya. Man kayu guring-guring kaya man para sakai. Kaya hari lagi makan kaya magansak datang tong kuyo kaya. Kaya ngegipan kaya. Oh, sanangan ako gipan to binay. Oh, ay malantala na upag kasaro gipan kya. Sanangan ko na pag gipan to binay nga igipan dat bawang kya. Mano para sakay kya. Tuba-tuban dalaya ang para sakay na. Napakoy lada man pagailibaw nga ko. Ay. Insan ka pamabuang mintang kuska ka jeser-jeser de gusip kya. Saya pernah dahar nak agot pelian-pelian kya. Man supaya pelian kya. Kering-keringan pati ka man pa sidang-sidangan pa man gina supaya kya. Tapi nangyak kay hai. Man pa samayay di tenga tunduk na mundak kya. Saya ka tenga balatong. Nakasanaan ko na pa iha balatong. Tapi nangyak madako di mulok pa kya. Asa nang ano ko di atuhon na kya. Tapi nangyak. Tup, tup, tup. Kanilin sa balatong naman takawakan na kya. Tudo pa bangat kya. Maragot isa kasanangan ko tupin na rapaundit periya kya. Iperiya. Man, palpilapakay kya. Manan na pingaribay. Manan na tumisa kya. Pisa pa kan nabilis. Piralatan nabilis kya tupin na ato kay sa kaya itontumundak nagi kaya tabi na eh makaring-karingan pa it ano gyardi itan si manok kaya tayo ka sinasinangan pa tayo kakaring-karingan pa kaya salaw-salahan pa itan si manok manan napipura kaya itan si manok dit kakaring nagi tabi na yun man na kayo na pira itong tumundo ka man na pasamayan tamad minagig autaga laguringan kya na Naki hai kia terbinai. Rino Rodney, Rino Rodney Fabianus. Milangad langad toh. Seldi Viana Weses. Right nudoho. Dua sining mga maludok ayo terbinai. Apa yang kurupa harapati pasan naramit ko matadi Suhaila. Hello DJ. Oh boy. Kasih ya. Hello na yung kumadika Suhaila. Ako kura kabar no DJ. Oh boy. Alalay doko dat a na karangoro launu ka. Dat alay doko pamat a na karangoro radio. Kasih ya. Gya. Amasa na ngiti Suhaila. Masa na ko kumadin sanan may kinangaw diti Radio Kine FM. Alasan alidas toko terima awana dan toko mantan minamangunkan Suhaila. Ponsiko DJ, ponsiko ni komedika Suhaila. Tako na pata pinayag ya. Sagira dat magyum toko kapasiyan. Ta ikaw mamagampot toko kapasiyan dit. Papasanang da ginawa, papasanang da pamusaran, papasanang dat kawayan toko da tumilambus kya. Manta ko Luis ay tundunod toko may gitat isa at kamayan dat ang kabang-kabang takaw, kya? Kumaradya ako, kumaradya ko, pia. At ako mamusaro dat, ano gyardi? At ako nakasaro dat suhay, kya? Kumaradya kam, kumaradya ano ko, pia, dupinay. Apa yung korang pa nga, kanat ko lihuay at nga tambalot, kya? Tambalot takaw, tanga kabinayan takaw, tilang-ilang, makaduang malahing, tanganak am nagigaruhang, taika sungkat dukat gya tu yolo nangayat ika mayan dat mengunsub datan papahara dat isa kata-kata penyuntik kata-kata kabar semelayu gya kata-kata penyuntik kumadat tinanta kau kumada pemusaran menginau takau dat memagampot taika sumandili taika lumi pantai takod isa imaniman takod tuhurita daw gya. Tadi di kasari tako pengingis kasari kya. Masin misa ingis tako kumadat kambulutan. Misa ingis tako kumadat kabinayan. Misa ingis tako kumadat tilang-ilang. Tanganak nagi sungkan tukan. Baik nanti jam kabar misa teluna 26 siang minit kesuaban. Sedih tadi Rino. Bilangad-langad kita. Nagi Seldi Viana Wenses. Right no doho Kenya FM di jejirin gisa marketa jam ko belum 2 tanggal nanti FM ku hoi aramai ba.

Nga na padilad kayo, tapos na nga. Tangan ako na padilad ka. Aw, tagalusuhon kayo. Pagkat matadisikulan, papiyan na book, papiyan na pinsil, papiyan na kantong, mandela, magalus-alus siya lang, magunay ala bangkadam. May pagkisuduhon kayo. Itangan ako dilad kayo, tapos na nga. Magisuduan, magipakis, magisada kya. Pamainan di LED nga, akoy! Isuway na akan ka kamiagal bena kya. Tanganak na pa bena am to, kay telepon kya. Mintang telepon, mintang laptop, mamain game kya. Igulo na pa, mamain guli, mga lasitik, misapok kya. May nga ipasoy, ano gyan din? May ipasoy bawang kya. Abay na napangako, hoy, asa doon napisoyan, kaya? Yung koro pa nga, kalangan kasari, kaya, tayo pinay. Amasan lang na makinatupagusin ning Ronnie Tondo di Talawa. Radulin Echel, sa Mandak Bulusilaw.

Ondo nga saat yak kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no sihup into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan amurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.